0: Oui.
1: Abaana ne bwe batuula babiri babiri tewali tabu obwabo obutebe ne bwe babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

0: Sona amani ga go wizari rano. Gari tegana kende. Tegana kende. Tegake nde deko. Abana ba Isiraeli ne bakabira Musa amaziga mu nsenyi za Moabu ennaku satu. Ennaku asatu. Kale ennaku ez'okukabiramu nga bana kuwalira Musa neziggwa.
1: Neziggwa. Haleluya.
0: Amen.
1: Mukama yebazibwe. Lwaki tutandikidde ku lwa mwenda? Walo kyembadde njagala okujjayo ekikwatagana ku sitole ya Yoswa nga tetunaba kugenda ku Musa. Musa yali omusajja Katonda gw'akozesezza ebikulu n'ebinene. By the way, paka olwaleero tewannabaayo muntu akola byamagero nga Musa bye yakola. Oyinza okugamba ki? Musa mu nsi yonna eya Misiri yayogeranga ekigambo eki nekyaffekitinga ensi yonna eye Misiri okuleka bobokka abaana ba Isirayiri we baali. Nagamba nti kakati amazzi gagenda kufuuka musayini, emigga ne gikulukuta musaayi. Ensi yonna neemanya nti Katonda wa Isirayiri kino yakoze atya? Yakikoze. Ensi yonna eya Misiri. Ekyo Yesu engeri gye yajja n'ekisa n'okusaasira teyakikola. Nagamba kakati ebikere bigenda kubuna wonna mu buliri mu makabada wanwaterese emigaati gy'ogenda okugula booti nga bikere, ogenda okusiika envaazo booti nga bikere biri muli. Ekyo tekinnabaawo era tekyaliwo ku musajja ogwo. Gwe mbulirayo nabbi yakikola. Eriya yasiba ggulu nenema kutonyesa njuba mu Isirayiri yonna. Mukama yebazi. Abikola mu nsi etali abakkiriza, wabula aleetera abantu bakkirize Katonda. Yakola ebyamagero. Abasajja ne bakera ku makyanga bonna babutuse butuse. Kawumpuli ng'akoze atya? Ng'abakubye ate ensi yonna. Naga kati buli maka mu nsi yonna lino eggwanga lya Misiri, buli muberebere agenda kukola ki? Ate ne kiba oba nsolo oba mbuzi oba nkoko nga ye yasooka okuzaalibwa oba njiibwa, bonna ne bikola ki? Ebyo byamagero tebibangawo. Ate nkusuubiza era tebigenda kuddamu kukola ki? Paka nga Yesu azze yagenda okukola ebyamagero ebinaasembayo. Eggulu ligenda okubejjuka be. Buli muntu agambe buli jeri yeggulu n'abazungu bagambe yonna twagendayo dda. Tetulaba Katonda naye ate bivuddewa nga Yesu alabise waggulu awo olw'abantu balyoke balabe bagambe nti eriyo Katonda. Mukama yebazi. Gwe mulundi ogugenda okusookera okusembayo ensi yonna okulaba Katonda. Bayibuli ga buli liiso lirikola ki? Buli vi likola ki? Na buli kamwa kolo kali atula nti Yesu yaani? Naye ku mulundi ogukola ki? Ekyo tukirinda mwana wa Mukama. Tandikirawo okuvunama, tandikirawo okusinza. Lekera bali abatakkiriza Yesu balikkiriza lwa butaka. Ne sitaani n'emizimu gye, Bayibuli egamba buli vi lirikola ki? N'emizimu gijja kuvunama. Kubanga agenda kwakayakana ng'enjuba okusinga enjuba bwe yaka emirundi lukumi. Nga ne bw'oba osibiriza amaaso ogenda kumulaba. Ate ensi yonna. Haleluya. Kikigenda okuba ekyamagero ekigenda okusaanikira ensi eno. Ensi egambe bannange waliyo Katonda. Naye ebyo nga tebinnabaawo, tukyatunuulira Musa n'obuweereza bwe. He was a revolutionist. A man used of God in a powerful way. Yatambula ne Mukama. Hallelujah. N'alyoka akyusa omulembe ogwasumulula abasibe emiliyoni bbiri n'ebyabwe ne balyoka baddayo. Omanyi kyekitegeeza? Nga gavumenti ya leero, olwaleero, tosobola kuyimirira wali n'okuŋŋaanya abantu.

kukama yebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bbeeyi. Tubeera ne ziwoda za wiikendi, Sande, lunaku lwonna. Zino engoye ze tutunda ze fashoni. Kati ate nina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bwombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki niizo okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowole, osigalewo okyuke. Mumbuliza kulina gwe sooka omutunuulire, tunuulira kwakulinanye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gw'olabye oyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu bw'oba nazo osinza ono kankwateko ne kusa ayi kaatu olabirira agabbi anti agabbi te. Tolabawo ng'oleka ensawo yaawo ku ntebe bw'oba nazo sinza Katonda gwemme otunulira olabe twagala waddaga. Olaba otereka 500 emitweto osiga osiba otunula. Embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omanyi olinamu 10 olwasuza omaga amaga. Okimanyi nti bw'oba nazo nga ntonotono mirina emitwalo gyo 12-13. Obeera bulungi nnyo okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2.5 million mu nsawo. Otambula ogamba ye maama ono anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku bbiri nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma we. Oba mulya mulye nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gw'oggyeko obutaano obwo. Oyoga Mukama Katonda bannange, zino sente wazimpa ate nkuweeka 5 ate nzikuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munaasigala
munywerera mu kifo ekyo ne mutasaasagana, nange ndikola ki? Ndibazimba ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ina omulimu gwatukola mu bassebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama, onzimbe era onsimbe, onsaasire olw'obutamanya n'ennyonoona n'ensobya n'ekifo kyekyo ontaddemu n'ekivaamu, naye onkomyewo Mukama, onsaasire Mukama.